0: Namgyo ngan zuyo chowe na la, kase gyo mush tongbi na, jamju wangme do shuowe nyongzo ti, mi guin li ya yu ngay shi. Liu gam ki nang zuyo ti zhi la, cin riba khe jian Pavlovu yi, gen dian ki chun lan shi, ming da bu shi. Pavlovu kong ni, jilu chek duong ge ge shib shi gu lu, dao gu we ci ju pi ni, uru su li ya shan shi bie, chong si lu gu chung bu shi. Kong ki ba la ni, cham san dian bie, yi shu chu lu ki lam shi gi ba ta. Bavlovu kongyang lono chungchung ke gomne xian yun le bie zun qi bie tun ki sang bu xi zhu tu bu chung wo shi. Nimen ji Bavlovu ta ba la ni bo ju ji ne ge xi wei pui mi ji la ngwen mi qi ba zhu du. Bavlovu ki ba la li ya.
1: Ba la, tu bu nam da qin bu yu zang kiran ge kong ku so kyeb tu bu du ge.
0: Ji ge zi chi bu shi. Ba la ki.
2: Pu, nian pa mu di so kyeb tu ma sun di le. Nam da qin bu yu zang. Pomodi namshi yangbe shinkamliya jen tukure sengke. Ngazu orusu menju di tanda chuzi hajang mabuchi suanza neg shiwu inele mangbuchi yore. Nenshi tirriliya menju chetab seza tabshi kyoni mendo.
0: Ji len tabshi. Tine tuyun rinpuchi ma guaba. Baflofu kong bida bao loruchi mo shukje rengjun cenrila lomni chebshi. Lobja tuyla niwe gub. Lubu topgya la kongi lobjo shik. Mian bei mian luo di ne, xi wei ne zui yang ao xi, kong ge qian du, si ba ha zhen jiao ne, luo ge yong su jiu di, kong ge ren jun qin le ge, luo chang jiu ne, suo a ri bei leng bu shu bu shi. Ti ne ba luo fu kong, bi de bao ma ge su ri luo zha shu di, luo mian la zun bo chu yun xin dian bei, su ri ge le ta, ti le xi chen bo gun la, jiang zhe pu du chong xi tuan bu shi. Ji luo qie dong ge ge ge shi ke su mu luo la. Bavlovu kong gong lu supshi la sunbe lo tir. Ma ge suri lop zhe ne lop tun chungwa shi. Kong ge punggam rikbe jang zhe gui le lakbe. Lop char da zhu menbe cui du xa ne punggam rikbe shimju ki le le shu bu shi. Lop zhe di shimju gu yo jie yagu yubbe ma zhe cui de cha kin yang yagu yubbe. Bavlovu kong yang suri ge te la jang zun qi gu shimju qin bu qi gi bu shi. Bavlovu punggam rikbe nang se ju ji la shimju zhe ji du zhe be. Shaak juu ki laak zhe yang chang chu pa chung wa shi. Nii shi Bavlovu cui da khaan la cui da che pa zhu du. Lop zhe guan nii ki Bavlovu la jar mian niang gui bai chen yi chi gie pa zhe. Bavlovu reng yi la jar mian la ngon xin pa chi kya mian niang le chen yi di sui gui bai yi na sam xin ha ji niang da du. Jar mian ki phong kang rik bai kye pa chen po ru da wii shi pa shi ki guwa yin pa ha kwa pa shi. Bavlovu ten wui ki gyan chen mu ru da wii yi zam ju mang da shi si nyong xin. Tui zui ti rin la, pung kham rik bie kien wan ti, ge zhi nian war zhuwa ti, kong la gao wa zhu le dee bashi, gie bashi. Chin yi ti ni, gie gen qi mu ru da wei gi, ting wei tui tip jik le, Bavlovu yi zong bie jie zong, xin mien gi sang wan xie ba ti sik bie, to na qin pu chung wei, Bavlovu su da qi bie gyu rim tang, kong gi xim ju gi ne zui jidar yu ba, yi yi to ne chi bashi zhi du. Bavlovu jie min yun wei xin ni qin pu ti, rang gi xim ju qi xin bie zui tang. Chi kyu wei qi xi ti, kan zhe yi mi yi lian guwa shi. Jilu chek dong ge ge ge shi ke gu lor, Bavlovu ge gen qi mu ru da wei yi, pung kham rik bie shim ju ki san ne qi mo, jar mian bo ling tu dian chang pa shi. Gop ti du, kong ge ju wei qi le tang, le bie wang zai par ge zhe wei nian shu rik bie zhu bie, kong ge cai nian zha chuk shi ri ke pa shi. Ru da wei tang, jar mian ki pung kham rik bie ke pa nam ki, kong jar mian du shung ne shim ju zai neng gu ri wa shu nam shi. Bavlovu kong ge yang, Sen riba mangbui nyam du, lia ga qi gu chung na, rengi gi xie zai yang toru zhugu ri samne, nia gab shu gu lo gi yabshi. Ti ne ma guo war, bi de bao lo zhu qe mo ne, dian ting tumu xu bie to. Kong rengi gyang uru su tang, yoro gi cen ri xim ju par, chak xin gi par ge qin bo yu ba ki ne, bi de bao lo zhu qe mo, su ri lup ling gi pung kam xim ju kang du, lia ne zai nam shi. Lo zhu di pung kam xim ju kang tu, Bavlovu wang zai ma la la xim ju qe bie guo zam ne, Kong ki pung kham tsur nang ki chile la shim chu chi bie chi, ki ka xie sui de nin dar shim chu nang yu. Kong ki nin xie du me rin shim chu chi bie wang ki, suak zha ki gen den tsur nang ki sang wang ti do tu pa shi. Kong ki la du du ting rir do di ba dang chep jik, chi bu zhuo ne, bu gu le chung wei ju gu sa xing. Ti ne de xi yu rin chi bie chi, nam xing na do du ba dang chi bu zhuo ba ni chep jik do kyu bie, ki sim tang ya na le bar gen den tsur nang ki zhe wa chak bie. Ki le do mei yang, chi zhe kuo wa zam ki, ju ji ma la ne, ju gu po ba, tong wa shi. 바블로프 세력의 터블란티를 대네 견대 초난시부디 장토빈바 주신 수학자라 人类所 견대 초난 중도배 기도기 교육바 자주 세부로 중어지 바블로프 견대 초난 직배 뇨네 직부타 로브소 리부소 리부 망부네라 쇼긴 첨부 테브시 풍캄 심주 강토 바블로프 저균 코유기 내라 심주 터신 제브시 바블로프 니 튜렁어지 제상소 zemlingi phungkang rikbe kebe todo kyurne jelo chekdung gugi jumi shilur Pavlovu juji shingmingi chile la simchung zebe nobir suri tang phungkang rikbe tangma top jelo chekdung gugi jumi ngalur ursu tseri khane kongla tseri kebe kobang toshu ki mingda nawa tang jelo chekdung gugi jumi gulur inji kongme tsenze tunzo ki korang tsungmi nang gongtin chebri yuandian dian na kiwu gun modu bayang rengi du shibe bedar Rigbe chongki, Oxfordi lopta chenpo soki chunbe, lop chen mangta jiki, loma pyuchu mangbo shik, uru sur chi ne, Pavlovu sheplu tukdi, suri tang, phungkang rigbe, duzi lenbar, chenpo shi. Jelo chekdung gu yujumi ge lo ne sung, Pavlovu jizung nangwe sheja, tema tatu, ingjar fa sungi yigi gyurdi, lublin su sur chanbe, kongi sungle gibe, loma mangta shik, yoropki sajin kansar kyeb yubo shi. Jelo chekdung gu yujumi sabge lor, London la phungkham rikbe khewan hawe kuchung ne longo sumbya ngapchu korwe jejen chontu chokup. Gyegup sosu phungkham rikbe khepa namki denshu dar Pavlovu yinjir kungwamba phep nang ne. Sokshu khepa tadagi Pavlovu ni hawe larya miyuto leba mi namji ngakju ki jimba sing su tu nangwa shi. Pavlovu kong ni tuyuta nambu guindu tsenri la tu cha shi. Guzi kangpur rangu yueze chudar pyu di zhuwa miri la 东松设计岗位讲，写岗位切记下雨。

lo chong nam cho kham sa nga na chei na nok chu kha si be lu si ki nyen be ju go chue do sen go chu nam ba di na shi sta we nyen pa nyen te dong de chen shi ti ren ki le chen di de le kun ki fu ge te dong kha ne ge chen ne te kha chu chu shi be ga yin la ti ren nga na chu pa ki se ba ji tu nan ge yin na do ji si la

0: zamning sajokal shukpe bioge lungdin le sengi sengalengge. Lengge kungamsang, danda kiranga senshime le sen diyinbi ina bionchong lungdin yentin le kungki jizho bioge lungdin le sen sojikang sayagi zhungdam le sendiri. Nga lungdin zhungba dalga yanbi. Diringi sojikang sayag zhungdam le sen diyi tole yinbi ina biol mangzu jugur chewe jiegi gyabyo yi gyurki pyo nangshin jikda sashi samsiji nangshin yinbi zhunggu jakjian zamrungshi kungdo ki chungwa damgyu sayag zamrung di liu gyada chungyiba di guzhikshu. Zamrung di yinbi ina zhunggu narabgi zombabu shana andang loguan zhunggu zambadang jilu jek tonggubgi tunshitun sumlo liya chungwa damgyu yi gyur chokchungge byi liya yi gyur che chabe jili yinbi ina benchung mimang bichun khangne parting dangbo di bandib che je bichun jebzirisha. Da chungwa damgyu gi liu gyada chungyiba di nangdun di ngus mamashu kong liya Nye liya nganan tsunyamdo sa liya chungwa damgyu ki liu gyada chukjibe nangdun liya jirjan chishubi ina dindres risha. Khasana chungwa damgyu ki liu gyada chukjibe nalwa li yinbi ina huyen zhuo ki mundi tama ge sungjang ki ma pamni tan chabe che liya kandre che che huyen zhuo ki mundi tama ge ta khabdi jo guime kwa liya judu chidu zamba tanglong ge sosu mundi tama liya khabdi jo ya ki nungji sosin ki yus. Sosu ani buge mundi tamalaya kapde joya ki dungdi, dungzi di zishingi yoris. Tenda yin zang, da sosu ani bu shunying di langshan tsuling liya gong, dungzi zidang di jang tubi yina huyen zhogi mundi tama du tubi ya yubi gor shibiris. Tenda son zang, langshan tsuling ne tanglong da guma yakjin shiche dai zong la sokwa mitani shunying gi nanggi mirib shi gyubi panor tungtung zhuyib jengi sitib di guji shunyi liya ngogo tangji langshan sulin liya gong goya ki tabshi tani shi chenge shunyi ki na liya qini tungtung zhuyib jengi sitib di guji kichimbiris tanglong ge sosu baba shunyi ki agu masha gong liya shunyi liya se lipchu ni xia su cheje kaya ni kikzin xie je xunyi ngi na liya qin je xunyi liya luti jiga qinbi cambudu khasan xu cabraba da dari di xugo ne zhukhande la yu me muti je ma xugo yins
1: gya pyu gyuri pyu tu ngun sungwe zhungku chak jian zem zhung xi ya ke chung wo dem gyu xie qie zam qu di gun ki nian wang gu bie gyur gyur ji

0: mi mangu xuenying liya, ane birme tanya ki menchu lu zang, xuenying chanpa suya jen duen liya, mi mangu chi yub tundu zangba hang sang je, tang long liya. Chungbu ranga, nga lu chi, de chi guyak tunda karin ba. Tusk de ge chitu zangba tang long ge, achu kira senda. Song gong ming ge, cho xi, bo po gu dugu nam di guo je, wu gang zhong de liya. Nga da lung go na gu li kui, na xia chik je, kong an zu a cho zi je, li di kar zong chin bu, gidu na liya xiu bing. Dajia hu yan zhou ge, mung zhi chim de dama ki, sur gui jeb di, nga zu ga ma du zang. Nian nung zhik gyume du ya ge tep chi duan bi yin ne, nung zhik gyume di bie chu ji dang, xin nian di achu kina ma do yo ma ri. Den zhe song zang, achu kina ri ding kar zong liya, gung zing ge zhen na liya xiu ya liya. Den zhe xiu ya ge chi du, nian liya shi qian dang je, kira nga gu zhe bu, di ne, nga achu kina lu ga tang ju. Di shu gu, yu hu li rung yin kui je, dang pe ni, ri ding kar zong liya ma li gong liya, qian ga na lo liya bir men lu je, kira nga diya gong ya ge ju di dung pari. Tusk de xie bris, xu nying ge, da yi na chung bu kira nga, na pe di me bi su su. Tusk de xie bris, song jang ge, qian ga ga yu ge ge dung li yong je, dan da song jang ga, ne ge bri nga, su lin de ya, ne je, gong me si xiong gi, xi gu de gui na ya, gu je, lak sam nam da ge ge bli ya, xiam di, gang tu du, xun du yu ma do, gyu lu ngam, chung zing le ga ni, jang sim da, chang ten min be, léhé ché yá ké sámlú kyun némé, tén ché sóng zháng, bèm bú kérháng ké, gong bú chí xí náng ché, ngán sú nyam dú, nám ké tsép ché ché, lúk bí rú ná. Tús ké dé xé bú rís, léng chung ké lé chán ká yú gyá ché, ngá yé dé lé yú, mí cháng mén á chú kérháng, chú sáng chén ché lé yá, tsé ké yú zháng, kérháng ké sú rté má ná á. Tús ké dé xé bú rís, xú nín ké, chung bú tháng lóng ráng ké, ngá lú ché dé lé bú ré dé lé, náng ké sám bú chú dí ké dí, bèm bú tén tén zín sóng ché ré. Da gandhe chen na kaayi na, duska de xie yo riz. Song jang ge, di yi to liya, kirang tu zhe nang gome, kirang ge sem bu zhu di ge, gyo gu de su je, len sum yung tu bu di, nian gen li shu jo. Duska de xie riz. Chao gai da wu yung, gong sun shen di ge ge le, xue nying liya, ane, se she gem ni, to zhi sham je, ane, ga duong ge, dem zhi, den zhe che riz. Di da chua ji liya, kwa ma shak zhu geb je, nung zhe gume, Bechu ji dang ge zhe. Jiang ya da, Chao xian da ji ne dai zong da tang long ni nian zhen duan mei le ya, dong jing le ya xue nying gi se mi bu zhu su ga dang ba riz. Ni mu zhu zi ji qin ce tu zang ba yang ling ge ying zhou ne ping ji se mi su je yong ba riz. Xue yong ge dong jing ne ling zhen gi se mi bu zhu su ni yong ba riz. Li yun ge mu si rik da bar zhe la so gu nye je xing de ko long e na lu je kar zong long jo ba riz. 你们开始一个学过带中的唐龙科尼格的学人的什么不住世界日定开始中了研究不明白的学人的所说阿吉通的三把哈连让爹按跟着姐姐用把世界制度三把学人的阿吉既然请别学过本本明西制度三把既然满足咱你是我给见着拉索布的个过了呀年把这些既然拿着年三来百块的这些 광부 시위장 개동가 요년 민두 님의 지 톱자고별이야 어구 당롱게 충충주입쟁이 스트랩디 키제 난례 세두잠바 구저드 줄린 톱치들레 키라난가리아 나즈포제 조가나로리아 시조치기스기 나다부구 람사타가 요로스제제 나양 고고단제 싱데 콜로나롤 데르주주 나하고 디후메바 데조스 두스데시에브레스 슈닝게 중부 Da jane yago chungsu, yinay le sen pambu jili ya, nye kuchabdi, nan lebri. Tuskide shebris, tang lunga gemi gegi, achikiran tu jema nanda. Achala, shingdu kholyo na lu cedu zamba, nye taglo gebji, yuama nili ya gogo tangje, kuchabdi li, nang chala za che digi, dupso gebji, bungdan gemin de keyu. Tuskide shebris, shu yininge, dinja yinbi yina, nganzu dungjili ya, Da lo yaag tepsi yo maari, tusk de xeebris. Tang lunga, dondo aju kiraan xuya jili ya, su lo yonbe langa gaali ya. Rubu tsochi da tudu zamba, nian aju kiraan ka chepti kuyen je, don li ya. Cunzi juni, aju kiraan yinbe kuy je je, rubu dozu, gyunor dike tsangma chokchum jebi. Namji ma do, dongjin si xiong ge, aju kiraan zinsun ji yaagi, zazi zhengri. Tusk de xeebris, xu yin nge, 다중부랑게 나야 너 침부지에서 두스게 되시브레스 차가에다 송장 군이글엔 되려야 용네 공세 쉬부다 자니 가르시게 열어서나 딘제마 제비이나 변진기라 내야 독심 그바법 그래 두스게 되시브다가 쉬닝기 선부주디게려야 대세 강박구이 되시브레스 군진디게게 문지 첨댕기 따마디 근데제 떨구기면 곧 주도 제브레스 급두두 잠바 리한게 Tegu cheche tungkyo ki dong chakyu mati ta chachan suyo sabaris. Song chang ta uyun la sokwe shwe nying liya. Mangme ya ane dong chakyu ma peche che ya ke tse lupchi naro na che shudu zamba shwe nying ge. Ta nye, shenpa kora tinten tam che. Mami tam kunzin nam liya. Ngare kar shi shi, la kuchung. Tuskate shebris. Tine tinzi pokon tunzum khan liya shwe nying ge mangmin tam ni dong chakyu ma Peche jitan lepdu zamba gunzin tsangmuloge tema tebedis. Chao gaya da Songjiang, Wuyung, Gongsunshan, Khonzo zuwebem gunzin di jegele ane dinzin pokon tozum khan nalo le ya shunying le ya dongchak kyuma di peche jitan ka tse lepro sen shiga yoris. Shunying di ngone mi bopan da chaku shibuch yoris. Sukui ringse le ya chetze tunzi yoris. Dongi shetze kabu nyagan dao nangshin kan le ya ara papa yobala Nākwa yobā, tsōmpu sōm kītē yōrēs. Kēpā pōmpu yobā lā pāngō pāngshāng chēmpu yobā. Nē shūnyīng kī tā chī nāmpa tēyā tōngā tāmbē nyēncī chī yōrēs. Tī kāntēs rēs nā pōngshūk chī lā dāma pēmpar kē lūbū yāngshīng tā tōk pūrō xīng mīngyū rīngwā tōnbū yīb tāng tā mākbōyān chēmpu būgyū yīmpar ngē. Xīng lū yīb kī chēngchab lākbar zī lā tū nākwa yō tōlā mē tō sīr nāmgū gōngmā yā khuār tū zhāng xīng kī dōngzē kēdir nāmo rāndā tē. Tīndē stī yōrīs. Xūnyīng gē mēmī shak chū gyab tsā tū zāmbā tīnzīng pōgōn dōngzōm kāng gī chilo lī yā dōngzē kū mā jī kēni. Dōngzē kāla kāng zām chī tsī tū zāmbā mī tsāng mē tōngā gī nī gāsū shū yōrīs. Xūnyīng gē mēng mē tī gēl kār shē gī yōrīs nā. Tē gāne, tsōn chā tī bēchī jī tū zāmbā lā shē wō lū gūr jī, bēchī jī yā ngō tsū gūrī. Tī yīn bī yī nā, gōng wē nī lī yā, jī kū tīng sūm Debata, xiongbu tingma xie chi yagi, zedab ka duenji gangli ya. Jingzu nye chi nubay gyab yi na, kyuandum, zedab minzhaw gu yori. Gangda nga, nongchak gyume nubati, dile che yori. Nye li ya, gomba gyag ringli ya. Xiongbu xie gyab je, langa go, xiongbu chi pa che gori. Gomba chungni to li ya, zedab tingji gyur gori. Gomba chuchu to li ya, gora xiong xiongbu chi gyab gori. Nongchak gyuma, shuya da, tenya, zuya, zhuzhu dhaya, ka xi liya yao chi huri. Gomba nyi sab xin na lo liya, ka nai zu, huwa nai xu, zingu xiongbu chi ya da. Gomba sumchu so zhugu na lo liya, su su su go ya, sumgyab chi ya da. Chik chung ka chikdab dike, zi huri. Di yinbi na, nong chak kyu me, pechi chi ta ngay diri. Tuanda de ya, sik che ge sun gyo ge, me nga chi yo ri. Di yinbi na, xiongbu xi da, gugdab sumche, zi dab tunbu, zhiwa yin. Kyöntum chözen zhemin guyi, chüze gyurdub tümba yin. Gomba nirsi yin nangdu, gyamdun gongo che la, pingyudang, gomba chuchuk bebe tola, korwa shukchin tingji gyabz cheche, xe yor. Duska ni, ini, xuninge, zegi, zedang dike riri cheche, zini, gunzin dike liya, midyambaris. Mak changlo ge xuningi, dongche kyuma, beche zedang dike tundu zamba, ini, sem tingne, yiran chigi yoris. Dini gane che che shakchu kiamgyo ki pungma dike ngalan chinye che ni chongda chigi yoris. Kangma liya shingna da zeki liya jibgu che che te mikba tang lasha ya jibgu kya tang la sokwe sanwe tabze kak sume labar ris. Dabche che machin gong liya ridin kharzong ki mungmi chukki dungi changmlo ge zedike yagushita shin zang songjiang da gunzin jing dike gabu shidra chun che da huyen chogi munji tama dike toraya ki chati chigi de yoris. Pingji da lingzhen da zhawo lakwa shioba ne che che huyen choga nyendar rishi tama chi che chuyu khal doni chukin langa yungu yoris. Yine le ridin kharchunga gane shuma gunzin dike le ya chuyu nalo le ya purba kyeb che zhamtaan tenpo cheche, sungche dekho ya mato chigi ma gezi ma chi se je ka tan za hu yan zhou gi ri nu da jiang gi lang ka kha ni li ya mo bu tan ba de le ri din kar zong ge chi li ya jia ri ya ge te bi ke ne chung yo ma ris liang shan su ling ge chuan ne xie bin na ri xiam gi zha kha ti li ya kha ti zha ya ge chi du ling zhen li ya mie jiao ge ring na zo so ru chu bi ge du do li ya li zhu bi che sa ba ris dōngchak kima chānyā kī mēmīt kīyā kī dōngkī bēchū chī tāng kī tsēdi xīn pārīs. Tēnē sōng chāng kī kārshī kī yōrēs nā, xī mē ngā yā, mōng chār chī yōbī nē, kī nā bē tū lū yā, pēp kī yō mē hā kū kū mī dū. Tūs kī tē xī tū sāng bā wū yōng kī, chī chī tū nā dā, ngā chū nian tū chīn pū yū, tūs kī tē xī pārīs. Sōng chāng kī, sū yō mōng shūng dī, rī dā, nā kī tsē, tsā chū māng sā chē lī yā, bēchū chē bī yī nā, Tsangpo shi dhayor, sanyi nganchu dama ji, bechwe ma dhamba che che, kunzin tsangwa lo kanda na, zingga dhokri. Tari kangma dike, ruga chuli ya goyo che, rishamli ya, chawo luti che ga chin che, chawo dama dike, tsu yundu zamba, tsangman damza da, sema ga gili ya, peyon dhugu yube kuyo che hori. Teya ngasane, dongche kyuma, bechwe jishinye ki, mengmi chuchu che che, Di paralia, chak ju yunin kyanye, mi ju ju xaaje, je gu je gul. Chawe dama tili li du zamba, nung chak ju ma gyabje, saya kaan liya, jay sa du zamba, chak ju yunin gyabje, sim guri. Taan kya che sata, langka gu to sa li, tabsi dagra hanpe che je gul. Duks jayab yin kante do, duks kada kya che du zamba wo shio je uge, mang mi gyabje, chawe mang mi sim yaag, tabsi dagra hanche gul. Tuzka de lengi yabiriz, shun yinge karshiga yoresana dongja gyumata, jagyu yurin di nini, songji chiyaga tabshi takarangri. Tuzka de shiabiriz, songjanga de nyinga ane gangma ruga chula kwe, digye di liu tangda du chen kuni nige ruga chi da mung hong da mochun nige ruga chi, yang shung da taozong wang di nige ruga chi, zhu tong da dingfei kuni nige ruga chi, xie zhen da xie bo nige ruga chi. Zou yuan da zou ren yi ge ruga chi, suk sang ma da da gu suk dong wang yin ge ruga chi, xue yung da ma lin kuni yi ge ruga chi, yan shun da zhen tan shou kuni yi ge ruga chi, yang ling da li yun yi ge ruga chi, di ge ka su su chi je gang ma ruga chub di ge nian li ya ri sham li ya da kap di ge mo mi lu zhi chi ga dang ba ris, li jun da zhang heng zhang shun ren cang ge bu sum dong wei dong mong mong kang, di ge chu ma ge gun zin gu di ge ge zhu gan ne Pungro chiyal dambaris, Hwa rungda jingming li ying chai jing, sun li o bong dike di gunzin chu daiga na runa chi je rindab liya chukin langa dambaris. Ling chen da du xin kuni ni chi nga mergyo gi dadanyi jirchubaris. Xu ning da tanglong kuni ni dong chak kuma bishu danyi gi mami jikib ka goi baya goi baris. Uru song chang da wu yung Gong Sun Shen, Dai Zong, Lu Peng, Gu Sheng Dike Ge, Ane Mo Bung, Jigeb Guandong Ba Che Beres. Di Lama Gen Gunzin Dike, Kar Zong Zhun Je, Deb Yin Beres.
1: Gya Pu Gyur Yi Pu Tu Ngu Sung We, Zhong Kui Chak Jian Zem Zhong Xi Ya Ke, 穷我登居邪邪咱们去的滚起捏王古北久久记

Di ko la ya zao la dinde sumba de, je me di gun to yu ji si cikang jik den na ma de, cikang di nang ne, je me se di ni kong ki nang dun, den ju di zambay goba xieba se ti dang di we, yindu nyi ji yin zang, kong la ngor du shu ba de ro la. Goba di dhubar mbe nang du di, tong u to di gun to yu jik si sumba cikang di ge ro la, cik di ge re. Dikun to yujik si sungbe cikang di dendun ye dapdi ji shubba yina dike changba shenba shuo si sungu yorba la tungu to tumi sambo de kangjenba namla jangba sumdun rwa di yina ngombar zeba rwa la cikang di denbe kodun jung che jen kesi ngandu ngodu da ji shubba yina ni tumi nge po yu keba nam gi zebe dadu shung gi gongba da dunje po gi yu ge tang tunba yi gi joa tenbe tenju di nang du di ge kangje gi wo gun gi yakbo xin je changme ming tang, ci tang, zheba tang taga nung xin gi yi gi juk ju suwa la mongba me bar ma we wong ju qinbo tobar gyua shuo si sung je gweba tang ningui so dhubtuba yungguru melam dhub zebadir wala. Cikang di dendu gola yaayi na ngoddu dhudu ji shuzam taga shigiyin. Siamlange jugdu tam cikhashe ji jugiyin. Tiyang tuyun dawa khashe ji gi nangla lungdun li zin nigil la nyewa ji peju tangje pegi dadu rigbe gola yaayi na tumi zebe somda gi zawa di shi cheje gaji pyuga lungdun senpapo namla ngordu tang deshe sedi ji shugu chebade. Zomi yu tang gudunye kadasana jingnani tumi zebe pyuga dadu rigbe shunglu di ngale lakbe gona gyunzin yongye tang nini ngade junggunga yuebe rigbe digo ge sheja zegzi tenzo. Tilam di gyuje gyaji pyuge lungtin sepapo namla ngode shubha te lanje zu riba te tang zhiwe shije mungshi todi yongye tang. Sumneni riba di peju chebe gyurim nangla tunbe yang ma takbe peju dongdang di rigdi tingdi sheti lijen di gyuje kangyo yang takbe peju dongdang ki chuala ya ina chidungi nubo tuya ki chidu yima do timingi da miyu dindeni kakye me. Tai ne jingne sosu sheje gisu di mabu yinzang pyuge dadu rigbe dongdu dresang di le mo tube gengi madangwe cha tang gyun tang nundu mangbu ji sa yuba ni denden re ruwa la gaji pyuge lungdun senpapo namge lekja dike tsu shi shenja tang yang ma takwa suwa chungna ni bangja jigla zi nang je to nang nang digi yuwa re. Nyinani riba di nangdo gola ina kajigbe dawa sinere kajigbe shijua mitunbe jilungni mangtajo re. Che zang nangdo kashe ki cha la ngunzi nangdang tang jidang jilu jigba la mordeba tinte yungyuni denke ba re. Ke di nangdo di rik tumba ina ni ngare che na gyunke ayuna samgido. Gyumze kharasana matale kirangge zimbe dawa tang ngunzi chidang dile ndogbe jiluk tang dawa ngunzi di tuesa chungje tene pendo mato jige gyun keyo maresang. Dordu na tingdi shedi chiyu di rigba digo la yaayi na mungshi sheja chenpu yuebe rigla yinzang cha yonsu zogbe toane chuze mijigbe gyaji pyuge lungzhin senpapo merengo re doden gong tubye di ni ngone changne gale kapo ji resha gongge meba ji nangra nangshugin. Tingdi shedi li zay nangla yangganzu zogharasana somda gi zawo di shi che je ngode shubba yinzang rigba didang zhewe nangdo mangbo ji ki cha la yaayi na tuzu la sobe genje ngode shutu yo ma re. Tai ne kharsana chi su le zhen di gui gu tang taga nung xing ki gaji pyuge lungtin sepapo nam gi rwa gui ge je la de je ting di xie di le zhen nang la mo chu be rigba di tang zhiwe xie je ka ji kli kli la
제멘 저주 나라 야이나 모두 슈니 마초버 케 요마르 발라 타마타마 데즈 뒤에게 튼다 찍디니 카라스나 녜데 모두 슈베

0: Namgyo ngan zuyo tsuwe na la, kasi e gyo mwish tongbi na, jamju wangme du shuwe nyongzo ti, mi gwen li ya yu ngay shi. Liu gam ki nang zuyo tiri la, cin riba khe jian Pavlov yi, gen dian ki tsu nang shi ming da bu shi. Pavlov kong ni, jilu chek duan gege shib shi gu liu, da wo guwe cye jub shi ni, uru suyu li ya shan shi bie, chong si lu gu chung bu shi. Kong ki ba la ni, cham san dian bie, yi shu chu lu ki lam shi gi ba ta. Pavlov kong yang, lo no chung chung ki gom ni, xin yu la bie zun chi bie, tun ki sang bu shi, zhu tu bu chung bu shi. Ni mi ji Pavlov ta ba la ni bo, ju ji ne ge shi we, pe mi ji la, ngon mi chi ba zhu du, Pavlov ki ba la li ya.
1: Ba la, tu bu nam da chin bu yu zang, ki rang ki, kong ku so kip tu bu du ge.
0: Ji, ge chi chi bu shi, ba la ki.
2: Pu, nye pa mu di so kip tu ma sun di le, nam da chin bu yu zang. Pomodi namshi yangbe shinkam liya jen tukuri sengke. Ngazu urusu menju di tanda chuzi hajang mabuchi suanza neg shiwu inele mangbuchi yore. Neshi tiri liya menju chedab seza tabshi kyuni mendo.
0: Ji len dabshi. Tine tuyun rinbuchi ma guaba Pavlovu kong bida bao loruchi mo shukje rengjun ceri la lomni chebshi. Lobja tuyla niwe gub. Lubu topya la kongi lobjo shik 面被面落地呢，视为内最仰望性，空个天地，是把黑人叫。

lo chemi le ya nam thu si chi nam ba kong ga yin na ge la kong kam sa xiao jia su ma kha la xin zhang ga zan ba lü le chi ke long zang me lü xin de xiao bei cem ji ning ne xu de le ji be xiao ge su ji be ci ji ging en su ji sa xiao kan sa ya xiu yu be long chen ki sen ken nam ling ge yong le ya lu xie de pu ji zhe xi ki men ji chang mi xu yin si chi nan xia chemi le ya ba sa wen ju la chi nan ba kong ga yin na cem ji nan xia zhe qi nan xu yin chemi le ya yu hou de cai hong 请南吧，空格一呢，亏心人呢，这位你也不念做酒吧，很给了呀，怎么不去过年？有钱人了，往外是外面，他们钱少少，有别对不面，几多见面，几点面有。

wenjam ki chemu khin su ngangjam ki dawe chu dar ki dawe wendang ki kepsa tamje la xinjam pa phi ki nawa ke khusim ki chemur chinja ki dawe khulgim thogang ki khin su remu sin dawe tu chi chu ki ni chi la lhede ki khuyang chen zam shi nang ro Digarni, Dawu ki kurkang sibe li chen yi.

dindrega ru zingbe gubli yinna chinzor ki sambe di gumgyu kubab sangbo chi reis chen sun sha. Tan zomba pa khurang yinne liangwo ne kares na toksim di hachang ki gyachin bu yinba dindrega jik tsuyun tobu duwa la. Xin tukyu ngan zo cha shab yinne le da rengi li yan nyo zitang parche kwe cha dindrega yongbe gubli yinne le chinzor ki sambe di gwam toya di hachang ki kagbo ruba la. Khurang ge yinne le gub du du ki kuryo di yang awa tang za cha pe ne zu dindrega gubli yinna ngarwe ngan zu lotop tang Lasso liya, jiong da tobiya, dindze ki kukab sangbo chi reis chia sun sha. Dindze sun zang gub du du yi nile, kirang liya, da an kisi nyo zidang kwe cha gingye par chia sun de che du zang bayi na, simdu tang kangra man na war, tewe giang dung yen tang, gingye liya, gajin chi shuya tang, mutu yar kye yon ya tang, zonan ki king be simgam ji ge, mutu mizin langa ka liya gyo reis chia sun sha la. Tak zhang shi, manzu mizin na lo liya da, tui tak tu lung tu kyu bata chawan lam tu yung patin chaka lia kabu zhi. Kab tu tu yi nile kirang liya yang kares na par chaya chaya bata kwe chaya chung bai kub li yi nile o ta nga teri kares na tin chaya ki nye zu chi chaya tu yi nile di nye lo top tang la so liya jiong ta tu ya ki kukab chi rei sam tu sam tin chaya chi shi je mu tu mi zi langa gal kyu bi na chung chaya yi nile ya wu chi min tu bari sam gi la. Kirang ke tui tang namba kun tu gajin chi shuya di ta kares na tin chaya ki nam ju jiong urba la. Di nile majib na ya ji da sem na denpo nye ya ji. Di ma tse kirang ke nye ne sem na liya chichi ya uch na je gajin chis che sun tu ba. Dinde chongbi na kirang liya da me zilin byo kang liya kwe cha da pa jing yun du ki. Tabshi ya uch le gyo zhug reis che zonbo bo gen wadru na xa la. Kirang ke nile gajin chi shuya di da tui nam yang simu il jang bi na di nile me zi me nga da uchi che reis che. Zomba po khurang ke sun xa la. Nganzo yi nile chung du nile da lop chi jimbe gub li yi nile din zhe ki chi du nang kien yo ma zhi la ni pa me yi nile da rengi ki po zhu li ya yang kares na rengi li par che dan zhe chi du ka zhin che shu ri si che din zhe ki lop suyen na yo ma ri yi nile da din zhe ki du shi jik chung bi na kirang ki tuyo nguen soya na li ya da kares na nyam nyo ya wuch cha zhu ya din zhe ki kares na zomba po chen gui na xa la. Bei cha cha che shu bi na xie zhe yun dian ki yong su chu bei kia bi yin ne ri da ne xin ki kia du pa bei chun tang dian bei yang ki wu kwa nan zung ne cha xa bi yin ne li mi zi lang ka chui li yang ne lu tin zhe ji yu ba di yin ne li nyong to ma dup zan yang ren yi ki mi zi di cho la zhu nying tin zhe yu ri si che sun xa la zun bu go ge yin ne li tu gyu ne da kha li si na tin zhe ki tu sam ji ki je ren yi li cha wa sang bu ka ri zhe bi yin ne ri da ne xin ki nipab sangyan kante jil hong diya yubi nile tui da nab guin tu gachin chi samje kirangaya kares na rangyi ki lotop di manyamba mutu mizin langka liya dungyun nangyu chengguy shu sha la.

singe nam cho cham de li du ti rin da we gi gor kan si be le zin di ju ti sam li ya le so ten de li zin gi ship si chen gu nan ke bu san jam de la thang zhe ju ji su ni ge zhen yi nam ling ge sim jia na go

Sengkang nam so kong don hen ye ye sen chu ba ti ni hun chup zong cho du xiang ka dong chong lian chu jie la mo cho bie yun jin ba nga wang ci li la

0: zamning sajokal shukbe boga lungdin de sengi sengalenge lenge kungamsa danda kiranga sensimbe le sen diimbi na bonjong lungtin yen tin le kungki jijo boga lungtin le sen soje khangsa gi jungdam le sen de na lungtin jungba dalge yambi diring soje khangsa gi jungdam le sen di thole yimbi na bol mangju ju gyur chebe ji gi gyabe yi gyur gi phyeong sin jikda sesi simsi ji nang sin yimbe jungguy jakjen zamrung si khungdo gi chungwa damgyu siya ga zamzhung di liu gyada chungyiba di guizhik shi yu. Zamzhung di yinbi yi na chunggu narab ki zombabu shina an dang lo guan zhung ga zambadang jilu jek tong gu ki tunshi tun sum lo le ya chungwa damgyu yi gyur chok chung ge biyi liya yi gyur che cha bai jili yinbi yi na benchung mi mang bichun khang ne bar ting dang bu di bandib che je bichun jeb zir isha. Da chungwa damgyu ki liu gyada chungyiba di nang duan di nga sumam ma shu kong le ya Nyeliya nganan tsunyamdo saliya chungwa tamgyu ki liu gyada chukjibe nangdunliya jirjanchi shubi ina dindresirisha. Khasana chungwa tamgyu ki liu gyada chukjibe nalwali yinbi yina huyen chogi mundi tama ga sungjaan ki ma pamnyi tan chabe chiliya kandre cheche huyen chogi mundi tama ga ta khabdi chao kumi kwa liya chudu chidu zamba thanglong ga sosu mundi tama liya khabdi chao ya ki dongji sosin ki yus. Sosu ani buge mundi tamalaya kapti choya ki dungdi dungzi di zishingi yoris. Tinta yin zang da sosu ani bu shunying di langshan tsuling liya gong dungzi zidang di jang tubi yina huyen zhogi mundi tama du tubi ya yubi ni kor shiab riz. Tinta son zang langshan tsuling ni tanglong da guma yakjin shiche dai zong la sokwa mitan ni shunying gi nang gi mirib shi gyubi panor chungchung zhuyib jengi sitib di ina guji shunyi liya ngogo tangji langshan tsulin liya gong goya ki tabshi tangni ina shichan ge shunyi ge na liya qini chungchung zhuyib jengi sitib di guji kichimbiris tanglong ge sosu baba shunyi ge agu masha gong liya shunyi liya se lip ju ni xia su cheje kaya ni jikzin xie je xu yin yin na liya qin je xu yin yin liya lu ti xie ga qin bi canbu do khasan xu cha bro ba da da ri di xu go ne zu kante la yu me mu ti xie ma xu gu yin si
1: gya pu gyu ri pu tu ngu sung we zhong ku chak jian zem zhong xi ya ke chung wo dem gyu xie qie zam qu di gun qi nian wang gu bie gyur gyur ji

0: ngai a pa la ki ku te la pha ti ne ba shu o ngai a ma la ki tu nam yang phi ring lo cha shu ki tu nam yang phi ring lo cha shu la te te ge la te na o pha ma sa ma de ku su se tang chaw lam tu ku te tha le tem ba yong ta shi min de shi a ying
1: le se
0: ku pha ma tam te ki shen da tulo ta kan ko te sung da thari na yena yo thup ki me de kha sha ba ra ke ni ama kha chi ro pa ba kha chi ro se ti ti ti ge ra na chi a yin la
1: m ne se lo chi ra yin me ti thang yo me men de shung yin
0: na tu che ke la ni ra ku to cha le te me ma ta shi wa thon ru ma sho
1: no to chen na
0: ku te ding ona shu go la
1: ne se shi den cha go
0: ne se la tu che

lo chamin la ya nam thu si chi nam ba kong ga yin na ge la kong kam sa xiao jia su ma ka la xin zhang ga zan ba lü le chi ke long zang me lü xin de xiao bei chen ji ning ne xu de le ji be xiao ge su ji be ci ji ging en su ji sa xiao kan sa ya xiao yu be long chen ki xin ken nam ling ge yong le ya lu xie de pu ji zhe xi ki men zi chang mi xu yin si chi nan xia chamin la ya ba sa wen ju la si chi nam ba kong ga yin na chen ji nan xia zhe qian nan xu yin chamin la ya yu hou de cai hong 请南吧，公爷呢？亏心您那这位，年不年做酒吧，领起了呀，怎么就输你？有钱。